Hello. Mpachevio. Mpachevio. O pese urade bo ana otimi sum ni ye. Unya nyame animu nyansa. Mpachevio na akwa solidity.

Asa ino kwesi wala ya wala sa gudye krachi bakope. Kobi stono koman kranso e kajwede ni huwa. Yede ensemno eba. Yebe kwa inim na feye tumi edin koma ahodu anwa. Enso ewo ehodmo. Good morning, guys.

mo pe energy drink pa any eyi for your mo eyi eyi aveno ho yi ha mo mo to nantwie ni mponchi ni nyani ade mo mo ni energy drink ho pa

wo bambo mu nsemu samo na na pia no no afa ni nim die na ho den emwa sa de bia bibia betu akwa ubebi emra no ye dane ni dia fa na sa